0: Nam nghiện là môn tu minh đa căng a sor puti so po vai căng ca temu ngecepi sajroning batos mekaten bopo
1: inji
0: sekaraken
1: matur nuwun matamun
0: matur banjur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji matur nuwun. Tas ingkang kepareng rawuh wonten ing studio sugeng dalu Yurati.
2: Sugeng dalu Mas Giman Trinurseto.
1: Sugeng
2: dalu Kanjeng KMT Projo Swasono. Yurati badhe nderek ngregengaken wontenipun maca patan ing dalu menika.
1: Inggih.
2: Kula badhe ngaturaken Asmarandana.
1: Asmarandana nggih.
2: Kidungan Kidung Sariayu.
1: Monggo.